0: kami dija. Ano mo na yung musung-musung ta segala macam. Happy gue ni yo. Mula ang sanam mo mi medija. Haga pinan. Medi, medi. Haga di pan ko men.
1: Si nya kami lamban mo si nya ngusung anak kajong ko si dikenim wat si nya haga takut lamban mo pe si nya habay wa berita-berita hade wa gempa mega trust nya habay si.
0: Ya Allah, uli ni ko nangis bakita, wat kuku na, yo. Laju ni ko, unyan-unyan keluarga mo doosong mo dija. Cok inop, kaka segala macam. Laju ka pindah dija ni ko.
1: Oo, si dikenikan si niya, agang si dilamban mo. Kan lebih mo baka-baka si niya dikenio si.
0: Medi, penyin